breaking and no pain. We say Radi Beshemi, Radi Beshemi, Radi Beshemi ma, Radi Beshemi ma. Obi abosu menswa. Diabetes air how, fiber tear how. The numi yari dia air tete wo. We say Radi Beshemi, Beshemi mahuntire. Abusiya mi filmu, Radi abusiya mi filmu, Radi abusiya monyo, emonyo. Kwa mi filmu no, kumu emonyo, emonyo, emonyo, emonyo. Radi mabusiya mo, asimjeni mo, asimjeni mo. Radi Beshemi, Radi Beshemi sa asimjeni abusiya mo. Radi Beshemi sa jumani yo. Ewa kimbe show, ewa de beshe se sika bo siyana me kwa jye no. Ewa de beshe, ewa de beshe se sika bo siyano, sika no eeshe. Ewa de beshe, ewa de beshe. Ewa kwa ni mebeya wati kwa ye, wawa kwa nchon wo yuki, eni yuwe sabwe ti memo. Ewa de beshe, ewa de koshano, se ewa de nengkata asem, nengkata asem, nesika asem ayedem fasa. Ewa de beshe, ewa de beshe, ewa de beshe, ewa de beshe.

mi sa se na be kana nim de da so ni die kwa so se e kan e chere mi amo po ma na ko da so ko kama akra bo sa ti bi e anya da si die twa kra mra ofi na bi amye pe ya ya dia sa ka se da o yesu kristo da se ndi mu de bo sampa amen 20 minutes to serve. Welcome to the Morning Show Show. Kumasi Koko, Bantu Mani Penny. 7 and 8.3 now to the Latin of a Chance Light. Name is

0: awurade ena asiesie wate ma busu bia nti asase tuo ba e wose utia eno na ye ka se kasta ne dia asase ne so nti wo agye tuo dia e tuo ne ye ne dia nti mu tuo tuo ne fo ma kasare eno je se wo yourself wa ese fo ku esa e wo so mu
1: yo a komni chire mu
0: ena makofunu e wo fo ma biti bi esa mi so ne e ko fo
1: ni pejam ni pejam ni pejam a komni chire mu a komni chire mu
0: wo bi kwati mi ka se babo se nyakopon ne honhom ne butu so ani na wa no da fa hon wo ko so wo ku mu a ni wo gunsa e wo so ni mu ba ma me ka kira wo ensa wo e fi nyakopon wo bi ya ko so ni mu akwa e bibia ba se wo kum akopa konposhi bi wo di gum na no da uruma na no da uruma na no da uruma wo bua wo de ni mo nyamo koma nsuo eti fakasa dia makasa de fiato efama eye boase hene boase asase ne yede dia kro no wona heso wo ho na mani na wo yade de but wona heso wo okwa jesu a jesu hene wo ho kokoko tiama no wo kwa ta chimaya ni hene wo ho ko tiama no okwa moda banso na da ko gibisa ho okwa wona gido banso asase to ko tiama no na obo divo malaka asori a afeso a bo afori e because the one thing to me, Mama Story was there. I first went to a bag for the air, and for the end of the year. That's a very castle. No, I saw the whole. Then you came, Mammy. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Hallelujah.
2: Amen.
0: It's Mura.
2: Papa.
0: You could be a boss when you're Christian, but you know what you're about to make. You know what you're about to make. Yeah. Oh, boy. I didn't want to touch it yet. Well, I bet you saw them.
2: Patakuni bi no no
0: ah
2: eno mu de odwan ho mana ka to mo
0: bi we gegege gai na san ko fo we nimo no
2: eish
0: wo mo sa kire wo wo mo sa kire adentra david yom adwanu mo twe di mu miasa no e be kire on krofo bi eni sa de o wa bo mo tire mu po se se de o mo tie san no mo tie san krofo so wa so no ye bone na e be se o ni sa de o ye no wo nyi na gezo be sa kire wo na twani ka kire wo se pam no mani firi ho yes ah wa den kikawa e be kasa fo nyina e chekire mu we na wo yoto fo uradi akwa wo so chekire mu e so bi yade no pam ne fra sori da bi process wo
2: e chekire boni ba sori no no
0: yes
2: I be say ni panadwen no
0: e no kura mi ura anye ba ko
2: okay
0: wo bi den chekire boni aba ana wo kura so ba bi e de sasa fo ba ana sasa fo no a wo ma ju ka ko di na chi a enye ba ko le pam no
2: okay
0: enye mi ni nyere wiade be ka ho asem ama mo ate enti wo ibu ko ya die ba ko sie na so wa pam no a tu mi ni ka wo hallelujah
1: amen
0: yes o say debi nyom adionu mo ate 58 yimu aye mi ensa
3: asemi ho aha adionu mo ate yimu aye mi ensa
0: yes
3: e ti fi asem onyankopo ni otemu fo
0: what it awiade kwani
2: otemu fo
0: tu mi wi obeti mi abu aye atamu wo eni obi asem papa meti ai eni mi asem kwa da okun kun ni ba na wi ade afa no na ko du ba bi se afi de e point e wadu no wo kra be we no acheche ne sa enko fo bi gina ho wo mi se akwa yi okun kun ko fo yi afi na ka tia ba wo mo ni ba wo so no na fo heti abo ano e ma na gu ba bi afi de wo mi se ba me yi asen ye mi bi wo ne chei is na honhun bi ye dey e wo ne chei Jesus when this was eh obi aya ese wo no awurade de ne kokko de ba bia e hokro no na satan no ba bia o gina ya obi o ne kan asem no no ne wani mu agu ase de de o kan na nyede amen kwai o sey
3: abone fo obo ko firi oyefu
0: ni ba bia ase boni e wani mu ne wani na geso ba sesa enye ha no be fa no o ma me nyim ni nyina na e wani fu microphone o peja kosoro no
2: asaje eh ba ba so so ri jaho
0: o
1: ye
0: microphone tia anya be yamu bọni mi kasa sa na mi ku bia
2: ye opoko no
0: ai
2: opoko e wo ni ma mi ye
0: o ma mi ni mi nyina
2: wo di kan bọ ko dada
0: ai onya kasa mi nua we yi meta na akọpi wo wu mu a wo ba fam batakari ha batakari ani aso fo tare ne e di fo tare ya ko gunu so wo bọ ko no wo ba e fa no wo di gunu so ba wo so gunu wonderful wo mu wo fa pani and the good as a scarab. kwai wo sei
3: wo firi won ayam fom kwai
0: o ke ka ba bo na o sire o sire sa no we dey ho dey be firi o jai ha en sire we dey say no ye kufia no asire me ka sa bo kufia o ma me yem no ha
3: wo
0: so dey
3: wo firi won ayam fom kwai di atro
0: what it wo ma me yem obi e wa atro fo bia wo ka o mua ni wo di tro wo ka o mua ni wo di tro e hon fi wo da ma me yem nyina na wo ho ni wo di aba kwai
3: one brought to say owo bro
0: what it was a bura e wo omo nimu no te say owo bro wo kasa obi a wo ni agbe no obi tie ni sisi a aye fa si wo wa boku fi o ma me yem en wo ba bibi e fa ne ho na wuradi asem a wo de ma me nu mie nu ye wo wo ma fo ngoma no e ba be kire wo say wo ni be bia wo ba futu ho en to so fo yi na wo san ko ye me ba ni bibi ade na so ye say never say wo cancel afonunu mi enu you have to cancel one after the other how god dey make so for ngwa wo ya safo ba nse wo ye christian ya wo ye bibi na nya asu bi kwa so poko enu ka oni ni

0: nim die. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sraka ni da.
1: Amen.
0: Emre bi wo honu adu a. E wo so pam no me be kye wo sa amre no. Me ti wa sempa ni bi o. Ni enko. Ye ntatam. Em sa me bre no. E gane. E gane. Ba dem ta ka kra wo.
2: Ka
0: kra wo. E wo sma nu di. Wa ma ho anya na. Sma nu di. Wa sempa ma ba anya gwa de be busa wo. E ti ma ho nya ha. E ye me ti wa sempa no. E ti ye du motwe. Yi mu adu nu ko pe me du so no. O ka sem bi wo. Matthew chapter 18, verse number 15 to 17. Walk out the effect, I was saying. I said, the ideas are moving. And you better trust what I'm saying. But the Cayeno, I bet can't afford to do. Sounds of one. You're from what I care.
2: I
0: said, and then I will catch the best. Or so, Diana Daniel, and what you're not saying. Can a buy him? What's it? I can't say who knew him? What's the war? He never says that. Who opened the book at Liz at Yasia? Why, yes, what thing? And we have demanded the Liz of Boa, a Korea, high, and to say a Uramu Boa. Now, what Yasi? Who mean? And Saint Denis, you know, mean, but who knew him? I have a body, you know, who never bore a crew are now known, bravo, or now for four, why have a conu Munsa until we had to say, Take. Which means who know and do. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hey, who does that?
1: Mati asempa. E tire dum wotwe.
0: Yes.
1: Yimu dunum.
0: Yes.
1: E ti fi asem. Se dia woni onu a wafun die.
0: What? Obi fun wa sore dem. Obi fun fi a otimu a. Wo ye Kristo ni a. E ko be so oni ni be die no. Awurade be kire wo. Koi.
1: Na
0: se onu afom wa.
1: Na
0: se onu afom wa. Kone koi na ten. Ko bra. Adi we meni anye ho. Kaka. Wo ka no se. Awa se mfi mzwa. Unye mye. Ko.
1: One ne nko antem.
0: Wo se wo ko no. E fu bia ka ho. Ko so bu wa ko twa de o baby. Wo du ne ni pa dosto kra wo timi to. Ni pa du wa na e hu aka no. Wo se wo ne nko antem. Hoi.
1: Se wo tie wu a.
0: Se wo ko no wo tie wu a.
1: Wanya wo nua.
0: Wanya Kristo ni. Hoi.
1: Na se
0: wentia. Na se wentia.
1: Fo ni pa baako.
0: E je se odi ka kokura ni wentia wuye. E ka se me tia na wa anye so. Enti me tia ni biem. Ni wanya na okache na ku Kristo ni. Me tia ni biem. Me tia na wa anye so. Wo bua okura wo ye fo tia de wo tia no a wa anye so no. Hallelujah.
2: Amen.
0: Koi.
1: Ana ba nu ka ho.
0: Ana ba nu ka ho.
1: Na asem ni nyina.
0: Na asem ni nyina.
1: Enyina adansefo mienu.
0: Enyina adansefo mienu tam.
1: Ana miensa.
0: Ana miensa tam.
1: Na se wentia wo.
0: Enu so wentia.
1: Kwa ka kina safo.
0: Ye nu kra wiye yo. Wa sentiwa afi de kopa safo mane. Ye safi de na yedai etre. Etre no. Asafo ni nyina ba hu se. Wo nipa wo de keka wo bia basafo no mu. Enti kire bi de ka se wo fi wa. Enye nwanwa. Na obi no bia kofa furu. Wa pam no. Ebra wo nyia bi. Eda. Ah. Adai. Na vetie wo. Omo wa san mo di kon kwa san opa mo omo. Kusun kusun fo opa mo omo.
2: Debi.
0: E papa mo opa mo omo.
2: Debi.
0: Yi wa tra opa mo omo.
2: Debi.
0: Ah, so fo. Ni so sa poti. Ni so sa poti. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hoi.
1: Na se wenti asafo ne
0: nso. Na safo ne kon ni wenti e dia.
1: E ne ebu ni se.
0: Ebu ni se.
1: Obo sunsun.
0: Wo na sunsun ni.
1: Ni toji ni.
0: Wo di bu sunsun je wa so me leba no. Wa so me leba no. Wo ade bata ho. Wale tu wajabu sun suni tini ni timu sun jano aha
1: bibi amu bache chena
0: na bibi amu bache chena sasa suano akaya na suano woyano awe adi adi atu koi
1: wabache chena na suru
0: na diomba bache chena sasa subi wabache na suru
1: na bibi amu basane
0: na bibi amu basane wa sasa subi anu basane wa suru oso
1: basane wa suru
0: hallelujah
2: amen
0: mate ameno
1: amen
0: oh mate ameno
1: amen
0: mate ameno
1: amen
0: na kodi wakase mwe se empo wo bi kofa obi a wonyi nia se ne kunu a na be man se a wo be me pe no woni na wo ba wo hen kwada no kama ne mo wose wonye ba bia okoni ni a bo se me po na me kanye urade a ne mo me me ka bi bi dia fa ho dia jira wo ho bi ho ha kwanto fo ngoma eta maso kwanto fo ngoma a edi kai etie so yi mudu ni no asemi wo ye ne tam ne eta maso
1: kwanto fo ngoma edi kai etie so
0: yes
1: yi mudu mi ye no edi fi asem
0: yes
1: dia osoma fo no susu wo awade e
0: mo what your smartphone susu awade e ho why
1: na wana
0: na wana aka no
1: me na me ka kire
0: me po na me ka kire safo no enye yakobon wa
1: wana enye awade
0: aha
1: se onua bi wayira
0: onua bi wayira
1: wanyi ni
0: e
1: na oba no pene so
0: na oba no pene so
1: so
0: anane tena
1: onyai no
0: e ma ni nya oba no wenye old testament ne new testament na won tiasia obeku ni ba koi
1: na so oba bi nso okunu
0: oba bi nso okunu a
1: ah
0: wanyi ni a
1: oba e ma ne pene
0: so oba so pene se
1: onene tena
0: woni oba no wari a
1: onyai no
0: osu me nya no afi bombo ne ba aha won ti din te nya no
1: na okuna
0: na oku a
1: wanyi ni e no
0: wanyi ni e no
1: mwatwo
0: oba no ye kristo ni ne ho ate ne ho aha
1: na wayira wanyi ni e
0: no wayi so wanyi ni e no
1: ate okunu
0: won so ate be ma no
1: anya
0: sa dia
1: na mo ma hu
0: e ma na wa wo mo no
1: e wo fi
0: wo mo hu agu fi ko
1: na jama ma no
0: na fe die
1: wo hu ate
0: wo hu ate ko
1: na dia onyi nie no
0: na se mo wo hwa no dia onyi nie no wo ye kuntan se dia wo ye ne kire se ba bi akokra wo ne wo nya we wo bu ani kye dia aha
1: pe se o jan kwa
0: o pe se o jan no kwa
1: ma ne nko
0: wo se ma ne nko
1: na wo nhye onua ko
0: na enche ni bakwo no enche na so saa ama sha so ko
1: ana onua ba ko ne se
0: ana onua ba ko ne se
1: se
0: se
1: akwa
0: se akwa
1: san semi mu
0: san semi mu
1: na asumdue mu
0: na aha na emede mu na asumdue mu
1: na onyankopon afre
0: e na onyankopon afre ye nti woto aso a ko se wo ba wonim se bia wiade na mo so e ba ji wukunu nkwa ana se ba ma so wonim se awiade na mo so e ba ji wo yire nkwa mini aba na samane die se me ka che ona no se enye obi a woda bi ne da bi a na che se ya wade honhun mu ba ba bi ho wade honhun mu a na honhun mu wade no eh wonye mu a obe se no obe doctor enti tumie woni che no ehu enti won penya kupon na se na won ko anye se du ba bi a e be dane die bi da liam o me prenes fibroid won be yi e be ba won be yi e be ba ye be ba no e be ye wuo bi je tumi ne kun kun kun for sa no oba bi wo ha wo kɔ ne nkyɛ yi a ne kunu twi ne nkunu ne wɔ kunu ɔba no deɛ wɔdɔ no wɔ nkunu ne ɔbɛma no waba no wodaa no ama hɔ no ɛ me yere ne wɔbɛfa no no wɔbɛku wankɔ ɔbɛsɛ w adwuma wasɛ adwuma ɔbɛma ɔyareɛ bɛgu ani mu ase ɛnsɛm no dɔɔso yesu baayɛ a wɔde tumi ayɛ adwuma o wɔwura yesu e wɔde tumi ayɛ adwuma o Awurade ka
2: sɛ
0: me ka ne ne. Awurade
2: Amen.
0: Ya masempa yi mail. Na obi afa na sesem bia na ada o. Awurade mi o kuma mu.
2: Amen.
0: O ma wankuro kwa yɛ nkofa.
2: Amen.
0: Na ɔne wo tena da.
1: Amen.
0: Me sɛ yɛ wɔ sɛ ɔmmɛ yɛ ne tena brɛ wɔ wo nkyɛe. Na agye bia yɛ adesoa bia no. O ma wohu n'anim wɔ nyam. Da sɛ nɛ. O ma yɛ kwa ne ahoɔden. Na asɛm yi yɛ bɛtoa so sɛ you need somebody na wana we need ni sa no yawe ene ye genya nkopon asum die nkan
2: o
0: na doba yesu kristo nti amen
2: amen o dis many malaka amen no wow asufia achia se wan sa me ene ye papa ewo papa ti me fane na mane tu b